0: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
0: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
4: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4pm to 9pm at the Tacloban City Convention Center, Astro Room, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: 107.9
1: Kabasa's Radio Time. It is now 11:37.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
8: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: We don't stop the music.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabi pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi pag gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
8: win, win, win. Don't stop the music.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: City and Cebu City. Kaya ang nangyari ngayon sa Baguio, talagang ang dami talagang mga nakatira.
1: Informasyon tungkol sa lagay ng panahon. Salamat, Charmaine.
2: Yes po, maraming salamat.
1: Mga kapatid, Charmaine Varilla po ng Pag-asa para po sa pinakahuling balita nga po sa matinding pag-uulan ngayon sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo na diyan po sa Northern Luzon. San ang party, baby girl?
3: Naku po.
1: Ay, sorry.
3: Po talaga.
1: Oo.
3: I woke up like this, ha?
1: Sige.
3: Oo. Kamusta?
1: Sana all, ha?
3: Kamusta sige. Naman? Ang pagja-jacket mo, giniginaw ka ba?
1: Hindi.
3: Pero para sa mga kapatid po natin nakatutok ngayon, natuloy sige. Po ang trabaho, tuloy ang hanap buhay. Kapareho alright. Po namin, kasama namin kayo dito hanggang alas 10 ng umaga. Bibigyan po namin kayo ng update doon sa mga pinaka-naapektuhan po nitong habagat na may pinagsamang Maymay, Bagyong Maymay at Luis po yan mamayang kaunti.
1: At kami po'y handang-handa na para po maghatid ng mga pinaka-importante at pinaka-malalaking balita. Today, araw nga po ng Monday, adyes na po sa buwan ng Agosto 2026. Ano ho? Kami handang-handa na maghatid ng balita sa oras na 12 minutes after 6 o'clock. Hatid po sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape, lalo na ngayong nag-uulan. Alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan Santone po. Yan ang mahalagang component, bahagi po ng ating Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap naman talagang magkape. And we pray today, Lord. Gabayan niyo po ang lahat ng mga manggagawa na kahit na po malakas ang ulan, binabaha, tuloy pa rin pong paghahanap buhay. Praise God! Kami po ay muli nagpupugay sa inyo sa aming pong pagising today, lalo na po sa mga nakatatanda na marami na pong nararamdaman sa katawan. Mahal na Panginoon, pagpalaan niyo po kami sa aming pong himpilan at lahat po ng aming mga takapakinig gayong pong panahon na muli humaharap po sa pagsubok ng aming bayan sa matinding kalamidad na aming pong pinagdaraanan. Kayo na pong bahala sa aming lahat. In Jesus' name, we pray. Amen.
3: Amen. Amen.
1: Mga kapatid, handa na ho ba kayo? Kung kayo po'y handang, handa na, kami po'y handa na. Para po'y hatid ang mga pinakamalalaking balita ngayong araw na ito ng Lunes. Ito po ang ulo ng mga importanteng balita, lamang po ng ating balitaan sa News 5. Pero bago po naman yan, ito ho muna ang unang-una sa mga balita ngayong pong araw ng Lunes. Higit 200,000 pamilya po sa NCR, Ilocos Region, Central Luzon, Cordillera Autonomous Region at maging Zamboanga Peninsula apektado po sa pinsalang hatid ng habagat. Ngayon po, ang pinakahuling report ayon sa DSWD, 8 na po ang naiuulat na patay.
3: Samantala, pasok sa trabaho sa gobyerno at lahat po ng eskwelahan sa Metro Manila at ilan pang mga lalawigan na apektado ng habagat sinuspinde ng Malacañang. Work from home, paiiralin po ng gobyerno.
1: Bagong bagyo sa labas po ng Philippine Area Responsibility, binabantayan po ng Pag-asa. Ito na po'y posibleng palakasin o siya magpapalakas po sa ating pong naranasang habagat.
3: Higit 2,000 silid-aralan sa iba't ibang rehiyon, nasira po dahil sa matinding ulang dala pa rin ng habagat.
1: Biyahe ng mga barko sa Pantalan, kanselado dahil po sa masamang lagay ng panahon.
3: Para sa mga nais maging kawaning naman ng gobyerno, pen and paper test ng civil service exam itinuloy sa Bulacan at Pampanga. Sa kabila po yan ang masungit na panahon.
1: Mga kapatid, transport strike ng Manibela ngayong araw. Natural, ipinagpaliban muna dahil nga po sa mga pagbabaha at masamang lagay ng panahon na nangyayari sa Metro Manila.
3: Tinaguri ang Maleta Boys, mga pakawala lamang daw ayon sa House Squad Committee. Utak sa likod ng umano'y gawa-gawang kwento, dapat daw nilang pangalanan.
1: Philippine Reclamation Authority, nasa proseso umano ng pagbawi sa bahagi po ng Laguna Lake na illegal umanong tinambakan para maging bahagi ng Taguig.
3: Tatlo pang testigo, kabilang po ang Special Disbursing Officers ng OVP at ng DepEd, iaharap ng prosecution sa impeachment trial. Pangalang Chippy McDonald at Miggy Mango, maaaring lumutang ngayong araw.
1: Mga kapatid, kaugnay po niyan, posible ho naman daw pong ipatawag ng prosecution sina Chippy McDonald at Miggy Mango na sinasabi pong tumanggap daw ng confidential fund mula pa rin po sa tanggapan ng Vice Presidente.
3: Samantala, questionableng mga resibo ng confidential funds ng Vice Presidente, pirmado lamang daw ng iilang tao.
1: Mga kapatid, sa oras na 15 minutes na after 6 o'clock, extradition ni Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika, suportado ng grupo ng mga kababaihan.
3: Retired Police General at dating investigador ng Independent Commission for Infrastructure na si Rodolfo Azurin, bagong undersecretary ng Kagawaran ng Turismo.
1: Talaga naman ha, samantala pa rin mga kapatid. Sa Metro Manila po naman, sa tala po ng DSWD, halos 4,000 pamilya po mula Rizal, Cavite at Batangas ang apektado ng matinding pag-uulan. Hatid nga ng habagat, ilang lugar sa Rizal, abot leeg ang baha.
3: Expanded number coding scheme ng MMDA, suspendido ngayong araw.
1: Yan po ay expanded, ha? Number coding scheme. Oo nga naman, sino pa hong babiyahe ngayong mga... Ang lakas nga ng ulan at marami pagbabaha sa Metro Manila. Isang parte ho naman ng pader sa may northbound lane po sa EDSA. Gumuho at sinasabing umano'y substandard.
3: Motorcycle rider patay matapos pong madaganan ng puno at ng poste ng kuryente na sinilungan lamang niya sa kahabaan po yan ng circumferential road dyan po yan sa sumulong sa Antipolo.
1: Tumana pumping station, diyan po ito sa Marikina. Abay, hindi tumatakbo, hindi po gumagana sa kasagsagan ng mga pag-uulan ayon mismo sa mayor ng Marikina. Kongresista po ng distrito, gustong paimbestigahan ang contractor at operator ng nasabing pumping station.
3: Samantala, asahan naman daw po ang posibleng pag-apaw ng Lamesa Dam dahil sa walang tigil na pag-ulan.
1: Limang kabaong na meron pong mensahe laban sa China at Chinese Communist Party. Natagpuan nga ng pulisya sa Quezon City, Makati, Caloocan at lungsod ng Maynila. Driver ng van na nagdala po ng isa sa mga kabaong, inabutan ng mga pulis sa Marilao, Bulacan. Grupo ng mga negosyante gustong paimbestigahan ang naturang pangyayari.
3: Naaresto naman ang suspect sa pagpatay sa negosyanteng si Perry Mariano at kanyang driver noong Abril. Ang gunman huli daw sa isang by-bust operation sa Lanao del Norte.
1: 6:18 na ang ating tamang oras ngayon. Samantala po naman mga kapatid sa ating mga balita, puntampok sa mga lalawigan. Mga pagguho ng lupa at pagbabaha, hatid ng patuloy pong malakas na ulan, nakaantala sa paglalakbay sa Hilagang Luzon.
3: Cannon Road sa Baguio, mapanganib pa rin daanan sa ngayon dahil sa nagkalat na putik at mga tipak ng bato. Clearing operations ng DPWH, suspendido muna.
1: Apat po naman, nasa gip habang tatlong individual ang pinaghahanap pa rin sa nangyaring landslide sa Baguio City kagabi.
3: Ikapat na gate sa umapaw na Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet. Binuksan po kahapon.
1: Mga kapatid, mga residente po naman malapit sa baybay ng Cagayan, binalaan po ng Philippine Coast Guard sa mga debris na posibleng manggaling sa rocket launch mula sa Hanan, China.
3: Traffic enforcer sa Dasmariñas City, Cavite, patay matapos tumangging ibigay ang kinumpiskang kolorum na motorsiklo sa may-ari nito.
1: Grupo ng mga magbubukid at Aita sa Capas, Tarlac, naglunsad po naman ang petisyon para pigilan ang pagtatayo ng Pax Silica. Petisyon, umabot na po sa 400,000 ang mga nakuhang lagda.
3: Sa Dumaguete, Negros Oriental, isang sawa na natagpuan sa ukay-ukay ang makinis na bagay na napansin ng isang customer sa kahon ng mga laruan. Aba, ahas na pala.
1: Suspect sa pagpatay po naman sa isang OFW sa Bukidnon, tumalon sa tulay. Dead on arrival sa ospital.
3: Isang PIDEA agent at isang drug suspect patay sa by-bust operation sa Tawi-Tawi. Sugatan din po sa naturang operasyon ang tatlong miyembro ng Philippine Marines.
1: Mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan ngayon pong araw na ito ng Lunes, August 10, 2026. Pag-aangkat po ng karne sa 7 bansa ipinagbawal ng Agriculture Department bunsod ng pangamba sa pagkalat ng foot and mouth disease.
3: Ekonomiya po ng ating bansa lumago lamang ng 2.3 sa buwan po yan ng Abril hanggang Hunyo nitong taon. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito na po ang pinakamababang antas ng paglago ng ating Gross Domestic Product o GDP mula po nang matapos ang COVID-19 pandemic.
1: Mga kapatid, sa atin po mga tagapakinig sa radyo, ha, True FM, 105.9 True FM sa Metro Manila, bantay po kayo sa atin pong pabida sa True FM. Kami po'y maghahanap ng mga tahanan na tumutulo ang mga bubungan. Ito pong ating paraan na kayo po'y tulungan. Sa halaga pong 2,000 piso na minimum po na ating papremyo, magpabida na po kayo sa True FM. Maya-maya po lamang ng kaunti yan. Samantala, pangungutang po ng mga maliliit na negosyo sa mga bangko, mabagal pa rin. Sa tala po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 4.48% lamang ng lending portfolio ng mga bangko ang napupunta sa mga micro, small at medium enterprises.
3: Dito naman ang Social Security System o SSS bumaba po ng 27.8% sa unang kalahati ng taon. Ayon po yan sa pinakahuling financial statements ng SSS. 48 billion pesos lamang ang kinita ng State Pension Fund ngayong taon kumpara sa 66.5 billion pesos noong taong 2025.
1: Single po naman sa kuryente ng Meralco, bababa daw ngayong buwan matapos nga pong ipag-utos ng ERC ang 9.5 billion pesong refund.
3: Samantala, sa balita po sa ibang bansa, sa Thailand, 8 rehistradong Pilipinong guro. Ligtas po sa insidente ng pamamaril sa Debsirin School sa probinsya ng Nonthaburi. Shooter nakapanood daw ng mga violenting palabas online.
1: Yan nga po sinasabi din natin ano ho mga kapatid, ah, hindi po tayo nag-iisa sa problemang ito. Samantala po namang kaso ng namatay sa pamamaril ng edad 14 na estudyante sa Thailand, umaabot na po sa Siam.
3: Typhoon Dolphin, hinampas naman ang bansang Japan at China.
1: State of emergency, dineklara po sa Victoria, Canada dahil pa rin po sa wildfire. Nasa 20,000 individual, kinakailangan pong ilikas.
3: Bansang Iran, may mga kondisyon upang muling buksan ang Strait of Hormuz. Kabayaran sa pinsala ng digmaan, kanilang hinihingi.
1: U.S. President Donald Trump, naglabas po ng bagong kautusan na layong limitahan ang birthright citizenship sa mga dayuhang manganganak sa Amerika.
3: Prostate cancer ni former U.S. President Joe Biden, kumalat na po sa buto. Ayon sa anak ni Hunter o ayon sa anak po niya na si Hunter Biden.
1: Alas 6:23 po ang ating tamang oras ngayon. Sa ating po mga balitang sports, Alexandra Diaz at Jerry Castro mag-uwi po ng ginto mula sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships.
3: Samantala, tandem nina Sienna Burch and Sam Tablente nakakuha po ng makasaysayang silver medal para sa bansa sa Girls Under 15 Doubles sa Philippine Junior International Badminton Series sa Mandaluyong.
1: Matapos magwagi po naman sa 4 sets laban sa Mexico, makasaysayang pangalawang panalo ang nasungkit naman ng Alas Pilipinas Girls matapos ilampaso ang Tunisia sa 2026 FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship.
3: From Chile to Chiang Mai, Alas Pilipinas mag-uwi ng silver matapos pong talunin ang Indonesia sa CV Cup. Diyan po yan sa Thailand.
1: Samantala po naman, maghaharap daw muli ang Gilas Pilipinas at ang China sa group stage ng Asian Games sa Nagoya, Japan. Kasama rin po ng Gilas sa Group C ang Bahrain at Kazakhstan.
3: Philippine Men's Football Team bigong makausad sa group stage ng ASEAN Hyundai Cup.
1: Mga kapatid, Terra Firma Jeep, napigilan po ang winning streak ng LX Road Warriors sa PBA Governor's Cup nung araw po ng Sabado.
3: At samantala, i-refund naman po ng Philippine Basketball Association ang tickets sa larong sinuspinde noong weekend dahil po sa malakas na pagulan.
1: Balik PBA po naman si Cameron Clark bilang import ng Converge Fiber Xers.
3: Dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin, habang buhay na band na. Mula po sa lahat ng kompetisyon at aktibidad ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Yan po'y ayon sa desisyon ng UAAP Board.
1: At mga kapatid, sa ating po namang entertainment news, Chris Aquino, balik chikahan.
3: Lorna Tolentino, ganap na pong resurface ng Philippine Navy.
1: Nadine Lustre, may bagong single.
3: Sofia La Forteza ng global girl group na Cat's Eye magpapahinga muna sa promotional activities ng grupo para unahin ang kanyang kalusugan.
1: Habang One Decade of Blackpink, nagdiwan po ng 10th anibersaryo sina Jenny, Rose, Jisoo at Lisa.
3: Mga miyembro ng K-pop girl group na Mamamoo nag-food trip sa Cubao bago pong Philippine leg ng kanilang world tour noong Sabado.
1: At P-Pop Kings SB19, hakot naman daw po ang nomination sa 39th Awit Awards. At mga kapatid, yan nga po ang mga ulo-ulo. Yan po ang mga tampok na balita today, araw po ng Lunes. Kami po sa True FM ay maghahatid na po ng mga kaukulang detalye sa ilan po ng mga balita pong inyong napakinggan kanina. Samantala po, anong paraan, baby girl, para makalahok sa ating pabida sa True FM sa mga tumutulo ang bubong? Good morning!
3: Ito na kayo pong hinahanap namin sa lahat ng mga kapatid natin. Nangangailangan po ng tulong ngayon, yung mga inabot ng pagbaha, mga tumutulong bubong, o kung ano pa man po yan na gusto nyo pong ilapit sa programa, simple lamang po ang gagawin sa dulong part po ng programa natin. Ang ating happy hour, ang gagawin lamang po ninyo, ipadala po ang inyong detalye, name, information, location po, at syempre huwag kalimutan ang cellphone number kung saan po namin kayo pwedeng tawagan at ang dahilan kung bakit gusto nyo sumali. Saan nyo po planong gamitin yung ibibigay po sa inyo? Nagsisimula po tayo sa 2,000 piso galing sa ating mga Happy Anonymous. Ipadala po yan sa 105.9 na Facebook page. Pwede rin pong magpadala sa Facebook page ko na DJ Chacha. At ang ating Viber hotline, mga kapatid, 0921-822-2290. At dahil malakas ang ulan ngayon, partner, eh siguro nga yung mga tumutulo ang bubong dyan, ito na yon.
1: Yung nga sinasabi ko kanina, girl, sila ang ating hinahanap.
3: Correct.
1: Okay. Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Kami po'y magbabalik kasama ng ating mga detalye sa mga pinakamahalagang balita today sa ating News 5.
2: Get out! Good morning, Papa Ted!
4: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Did you know, the Philippines hosted the second Asian Games in 1954? Welcoming 970 athletes from 19 different countries. The games were officially opened by former President Ramon Magsaysay at the historic Rizal Memorial Stadium in Manila, while Andres Franco of Athletics had the honor of serving as the host nation's flag bearer. Team Philippines delivered a historic performance, finishing second overall with 45 medals, including 14 gold, 14 silver, and 17 bronze. Witness history once again at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 from September 10 to October 4, only on Signal.
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.

0: ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
0: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
2: May June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa, no? No, yung bill.
0: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.
4: Watch Filipina tennis sensation Alex Ayala take on the region's best at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch every match from September 10 to October 4, only on Signal.

0: Get Enough by Regent.
1: True FM.
0: Sa oras na en punto, exactamente a las 6:30. Magandang, maulan pa rin pong Monday morning. At ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH. At sa True FM TV on Signal. Maya-maya po ng kaunti ang RPTV at ang ating pong hookup din sa TV5. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Bailon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita. Umakyat po sa 8 tao ang iniulat pong patay dahil nga sa epekto po ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon mismo yan sa NDRRMC. Ang namatay po sa naitala sa Rizal, Batangas, Benguet at La Union dahil pa rin po sa mga insidente po ng landslide, rockslide at pagkalunod din po at electrocution. Nakaranas din po ng pagbabaha sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Cordillera at Calabar Zone, habang umabot po naman sa second alarm ang Marikina River na nagtulak po naman sa ilang residente na siyang lumikas. Nakapagtala rin po ng mga landslides sa Ilocos Region, Cordillera at Calabar Zone. Kabilang po ang pagguho ng bahagi ng Bekel Road sa La Trinidad, Benguet. Sa huling datos nga po ng NDRRMC, umabot na po sa 124,000 na mga pamilya ang apektado po ng masamang panahon, habang 2,500 na mga pamilya po naman ang natili pa rin po ngayon sa mga evacuation centers. At ang pinakahuling balita nga po, dumarami pa rin po mga tao ngayon na inililikas ng dahil pa rin po sa habagat.
2: Samantala, walang pasok sa ilang bahagi po ng Metro Manila at mga lalawigan ngayong Lunes, Agosto 10, dahil pa rin po sa patuloy na masamang panahon. Sa Metro Manila, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Caloocan, Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, kasama rin po ang Paranaque, Pasay, Taguig at Valenzuela, habang suspendido ang lahat ng klase sa Las Piñas at maging sa San Juan. Sa Cordillera, suspendido rin ang klase sa Abra at Baguio City, habang walang face-to-face classes sa buong Benguet. Sa Luzon, may suspension din ang klase sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, ilang lugar po sa La Union at Pangasinan. Kasama rin po dyan ang buong Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan at sa Tarlac. Wala rin klase o face-to-face classes sa Laguna, Cavite, ilang lugar sa Batangas, Rizal at Quezon, habang sa Western Visayas, suspendido ang klase mula preschool hanggang senior high school sa Iloilo City.
0: Work from home po naman ang siyang sinasabi pong pinatutupad ngayon sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at 15 lalawigan dahil pa rin po sa masamang lagay ng panahon. Kabilang po dito ang Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at maging sa Bulacan. At ayon po sa Malacanang, suspendido po ang in-person work sa mga government offices sa mga nasabing lugar at sa halip po ay patutupad raw ang work from home arrangement. Magpapatuloy po naman ang operasyon ng mga ahensyang naghahatid ng mga basic health services, disaster response at ilang pang mga halagang pangangailangan po ng ating mga kababayan.
2: Samantala, kahit work from home ang tanggapan po ng gobyerno sa Metro Manila ngayong araw, tuloy na tuloy po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senate President Sherwin Gatchalian, magsisimula po ang impeachment trial mamayang alas 10 ng umaga. Ngayong Linggo, hihilingin po ng House Prosecution Team na ideklarang hostile witness ang dalawang dating disbursing officer ng Vice Presidente. Kapag nangyari yan, maaaring magtanong ang prosecution ng leading questions dahil may koneksyon o conflict of interest ang mga witness. Nakatakdang iharap bilang testigo sina Gina Acosta at Edward Fajarda para po sa paglilitis ng alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Ayon sa prosecution, ang magiging testimonya ng dalawa ay makatutulong para bigyan ng pundasyon ng mga naunang pahayag ng dalawang land bank o land bank branch manager. Unang tumestigo si Acosta at Fajarda sa house inquiry ng confidential funds ni VP Sara Duterte.
0: Samantala po, sa oras na alas 6:34 na, hindi po lamang the flood control projects ang iimbestigahan.

0: with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
1: True FM.
2: Ilang pang mga balita.
3: Balita po sa mga lalawigan, tatlong patay sa landslide sa barangay Gisad Surong sa Baguio City. Kasagsagan ng malakas na ulan ang gumuho ang lupa. Tatlong bahay po ang natabunan. Ang ilang residente inisa-isang tanggalin ang mga bahagi ng gumuhong bahay upang hanapin ang kanilang anak na natabunan ng pagguho. Sa search and rescue operation, 7 ang nakuha. Pero wala nang buhay ang 3 sa kanila. 5 naman po ang nawawala. Nagpapatuloy pa ang search and rescue operation sa ngayon.
2: Nalawag po naman sa lampastaong baha ang ilang mga barangay doon sa Kawit sa Cavite. Gumamit po ng lubid, bangka at mga floaters ang mga rescuers, maisalba po lamang ang mga residente. At ayon po sa MDR-RMO ng Kawit Cavite, 18 barangay ang binaha. Dulot nga po ng matinding pag-uulan, kabilang po sa pinaka-apektado ang mga barangay Gahak at Marulasa. Sa datos nga po ng Kawit MDR-RMO, higit na 300 pamilya ang kinakailangan pong ilikas ng dahil sa baha. Pansamantala pong nanunuluyan sa 18 evacuation center ang mga pamilyang biktima ng pagbabaha.
3: 3 naman ang nasawi at 1 nawawala sa Batangas dahil pa rin po yan sa ulang dala ng habagat. Base po yan sa datos ng Batangas PDR-RMO. Kabilang po sa binahang Lipas City, nagbayanihan ang mga motorista sa rumaragasang baha sa barangay Dagatan. Ang ilan po sa mga motorsiklo, tricycle, hindi na nakatawid. Tulong-tulong na binuhat po ang mga ito, malampasan lamang ang bahang kalsada. Nawasak naman pong bahagi ng pader ng Fernando Air Base sa President Jose P. Laurel Highway. Nagsagawa naman po ng search and rescue operation ng Philippine Red Cross. 4 na residente ang natrap po sa kanilang bahay habang mataas ang tubig. Sa barangay Marawoy, sa huli na ilikas po sila at dinala sa barangay Hall.
2: At doon po naman sa Bulacan na naman, higit nga po sa taas ng hita ang baha sa ilang barangay doon sa Kalumpit, Bulacan. Nagtaas din po ng gamit ang ilang residente para nga hindi abutin ng tubig. Lagpas tao naman ang tubig sa makaiban.

0: Bridge sa Santa Maria, Bulacan. Hindi po madaanan ng tulay dahil na rin po sa lagpas sa tao nga ito at ragasa po ng malakas na angus ng tubig. Naglagay po ang mga taga-barangay ng mga signage na nagbababala po na huwag nang magtangkap ang tumawid sa ilog. Lubog rin po sa hanggang lagpas tao ang mga bahay sa gilid po ng ilog sa sitio Makaiban. May ilan daw hong nagsilikas na pero may mga hindi makaalis dahil nga sa hindi maiwanan ang mga alagang hayop gaya po ng kambing, manok at baka. Babantayan daw nila ito hanggang sa bumaba umano ang mataas na nangyayaring pagbabaha.
1: Napagsaka naman ng poste at puno ang isang delivery rider dyan po yan sa Antipolo City. Sa inisyal na investigasyon, sumilong lamang ang biktima para po magpatila ng ulan sa Circumferential Road. Doon na po bumagsak ang poste at puno at nadaganan ang biktima. Agad na dinala sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay kalaunan.
0: Alas 6:41 po ang ating tamang oras ngayon. Mga kapatid, sa gitna rin po ng malakas na buhos ng ulan, lalo na sa Metro Manila, kami po'y naghahanap ng mga magpapabida po sa True FM chance to win 2,000 pesos. Yan po ang ating minimum prize. Sa mga tumutulo ang bubong, kailangan po namin ng video ninyo, ha? Ito po'y 2,000 piso, baka ho makatulong sa inyo kahit papaano. Samantala po naman, para ka din matulungan na lagi kang kondisyon. At hindi nagsasayang po sa biyaya ng buhay, tandaan po natin, huwag natin sasayangin yan. Monday na Monday po, dapat hindi ka papalit, baka sabihan ka ng ganere, excuse me, bigo ka na naman ba, sandali lang, ito ang para sa'yo, bagsik to! Bravo, good supplement po men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo, good supplement po men. Ang bagsik mo!
2: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
0: O diba? May mga humihingi na yun daw hong mga walang hanap buhay ngayon na mga TNVS riders at drivers, pati taxi drivers daw po yung magpabida ho naman. O relax lang kayo dyan ha. Ang Bravo muna ay mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo ay di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit, mga ka-Bravo. Maganda umaga sa ating lahat. Thank you! Ngayon sa mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, inaasahan po malaki-laki ang mababawas daw sa halaga po ng petroleum products ngayong linggong ito. Sa unang 4 na araw po ng trading, nasa 4-5 piso per liter ang posibleng i-rollback sa halaga po ng diesel at gasolina. Dahil yan sa inaasahan pong pag-usad ng negosasyon sa bagitan pa rin po ng Iran at ng Estados Unidos sa pagwawakas po ng gera sa gitnang silangan. Ngayong araw po i-aanunsyo ng DOE ang aprobadong galaw ng presyuhan sa produktong petrolyo. Sa programang ito, sinabi po ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na tiyempo ho ang big time na oil price rollback. Sa pagtataas po ng fuel discount para po sa mga chuper at operators ng pampublikong transportasyon, mula sa dating 10 piso, magiging 12 na per liter po ang diskwento epektibo sa Sabado, August 15.
1: Samantala, nananatiling suspendido ang taas pasahe para sa mga jeepney, yan po'y ayon sa LTFRB. Sa programang ito, sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, nakaapekto po sa desisyon na taas pasahe sa mga jeep ang pagpapahinto sa umwento sa sweldo sa Metro Manila. Kinokonsidera din daw nila ng ahensya mga nakabinbin pang petisyon para po sa taas pasahe para sa isang bagsakan na lamang na pagpapatupad. Sa kabila naman ito, tiniyak po ni Mendoza na hindi pa rin sarado ang usapin sa taas pasahe.
3: I guess it's not a question kung justified ba ang fare increase. It's more of napapanahon ba iakyat ngayon given the yung mga kastusyan rin ng ating mga commuters. Nakikita man natin ang punto nila, a fare increase is more permanent than the subsidies. No? It's just a question of timing. Kasi po eh. Ang hirap naman na tinanggal natin yung wage increase sa ating mga mananakay, tapos tataasan pa natin yung gastusin po nila.
1: Yan nga po ang tining ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza.
0: Samantala, Nagpatupad po naman ng temporary import ban ang Agriculture Department sa mga buhay na hayop at animal products mula po Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Ito nga po ay bunsod ng kumpirmadong outbreak ng foot and mouth disease o FMD sa 7 mga bansang nabanggit. Kabilang po sa pinagbabawal ang pagpasok nga po ng mga buhay na baboy, baka, kalabaw at ilang panghayop na maari pong tamaan ng FMD. Gayon din po ang ilang karne at animal products. Inaatasan na rin po ang mga veterinary quarantine officers na harangin at kumpiskahin ang mga pinagbabawal na shipment sa mga pangunahing port of entry sa bansa. At ayon po rin po sa DA, layo po ng naturang hakbangin na mabigyan proteksyon ang livestock industry, kabuhayan ng mga magbubukid at food security ng bansa.
1: Samantala, nasa 78 mga customer ng Meralco sa Luzon ang nawalan po ng kuryente sa gitna po yan ng masungit na panahon. Ayon sa Meralco, nagkaroon ng power interruptions dahil sa pagtaas ng baha at pinsala sa ilang infrastruktura. Karamihan sa mga naapektuhan ay nasa Cavite. Meron ding naitala sa Metro Manila, Laguna, Bulacan, Rizal at sa Batangas. Pero ang gitnang kumpanya, 1% lang ng kabuuang customer ay base po o customer base ng power distributor ang nawala ng kuryente. Tiniyak naman ng Meralco na inaasikaso na ng mga tauhan nito ang pagkumpuni sa mga apektadong koneksyon.
0: Pumina po naman ang bentahan daw ng gulay sa Benguet na dahil pa rin po nga sa masamang lagay ng panahon. Ayon po sa La Trinidad Farmers, kakaunti lamang ang pumapanik sa Baguio para nga bumili po ng gulay at ihatid sa Maynila noong po nagdaang mga linggo. Dahil yan sa bahang mga iniwan na matinding pag-uulan sa ilang bahagi po ng Maynila rin. Hindi rin daw nakakatulong sa kanila ang mga mga magbubukid na buwaba din po ang naturang presyuhan at bahagyang umangat lamang noong pong araw ng Biyernes.
4: Ang problema po kasi namin pag nabaha po ang Manila, affected po talaga yung demand. Kasi ang dahilan ng mga buyer, di raw makalabas mga tao dyan. Kaya hindi sila magbo-volume ng purchase or babawasan nila yung purchase nila.
0: Yan po ang tinig ni Agot Balanoy ng La Trinidad Farmers Group. Tamang oras ngayon, 6:47 in the morning. Sa mga nasa construction business, ay talaga naman ano ha? O engineer, nagtututulo ba ang inyong ginagawa? Aray Diyos ko, ay talaga naman baby girl.
2: Sa amin meron din, partner.
0: Perwisyo, ang hatid.
2: Ang sakit sa ulo, no?
0: Nako po. Pero pati nag-uusapan natin ha, yung mga materials na ginagamit sa construction, dapat doon tayo sa standard, hindi substandard. Kapag ang pinag-uusapan ay light steel frames, dito ka na sa JMAX. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dinding, JMAX light steel frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMAX light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad ang hinahanap ko, ang gusto ko isa lang, JMAX light steel frames. Mabibili yan sa Olivan Home Depot dyan po sa Milaor Branch, Camarines Sur. Ayun o, Olivan Home Depot dyan po sa Milaor Branch, Camarines Sur, at sa Emerald Hardware sa Daet, Camarines Norte. Hanggang Daet tayo, syempre Emerald Hardware, Daet, Camarines Norte, at ang JMAX ay available din in all leading D-Point Hardware Stores nationwide. Magandang umaga muli kay Sir Johnny Nang, kay Ma'am Donna, at sa lahat po ng kawani ng DN Group of Companies. Ingat po tayo ha! Kay Sir Raymond So ng JS Steel, good morning din! Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
1: Inamin ni Iranian Foreign Minister Seyed Araghchi na imposibleng matuloy sa ngayon ang anumang negosasyon ng Iran at ng Amerika. Ito'y kasunod po ng mga pahayag ng US officials tungkol sa posibleng pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawang bansa. Ang giit ni Araghchi, bagamat may pag-uusap sa pamamagitan po ng ibang bansa, hindi raw ito nangangahulugang muling nabuhay ang negosasyon sa pagitan po yan ng Washington at ng Tehran. Ayon sa Iranian official, nawala ang tiwala ng Tehran kasunod ng umano'y paglabag ng Amerika sa umiiral na Memorandum of Understanding. Wala pa namang tugon dito ang White House.
0: Samantala po naman, ramdam daw ngayon sa ilang mga lungsod sa China ang epekto ng bagyong Dolphin. Ayon po sa kanilang meteorological agency, unang tumama ang bagyo sa Yuhuan sa Taishu City noong pong linggo ng hapon. Dahil diyan, itinaas po sa Typhoon Emergency Level 1 ang buong lalawigan ng Zhejiang. Ito na ang pinakamataas na antas ng emergency response para po sa bagyo sa Dalawigan. Sa tindi nga po ng bagyong Dolphin, higit 1,700 mga flights ang kinansela. Patuloy pa rin pong inaalam ng mga otoridad ang pinsalang iniwan ng naturang bagyo.
1: 5 naman ang kumpirmadong patay matapos pong pamamarino sa isang eskwelahan dyan po yan sa Thailand. Ayon sa report, isang estudyante sa Bangkok ang itinuturong nasa likod ng pamamaril. Kinilala po ang suspect na isang 14-anyos na estudyante. Higit 20 basyo ng balang na-recover ng Thai police sa pinangyarihan po ng insidente. Sa investigasyon, napag-alamang sa lolo ng suspect, nagmula ang baril na ginamit po sa pamamaril sa eskwelahan. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad sa insidente.
0: Nasapul naman sa video ang pamamaril sa isa pong grocery store sa Idaho sa Amerika. Sa ilang kuha nga po, kitang armado po ng rifle ang 24-anyos na suspect na kinilalang si Chad Williams. Sa isa pang kuha ng video, kita pong halos gumagap ang mga empleyado po ng establishmento para nga maiwas sa pamamaril. 3 ang patay sa naturang pamamaril. Ito'y nangyari ngayon lamang weekend. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad.
1: Nagdeklara naman ng state of emergency ang Canada dahil po sa patuloy na pananalasa ng wildfire. Mabilis ang paglawag ng apoy sa western province ng British of Columbia. Pinalalahanan naman po ng malakas na hangin ang pagkalat o pinalala naman po ng malakas na hangin ang pagkalat ng wildfire. Umabot na sa 20,000 mga residente ang inilikas dahil sa matinding wildfire sa Canada.
0: At para po naman sa mga taong ginagawang oras na ng radyo, True FM Time, 6:51 na. True FM. Gising na ba kayo sa ating iniahatid na mga tampok na balita?
5: Good morning!
1: Naku, ito na. Gising na to, sure ako. Nanay Christy Fermin, good morning to you, Nanay. Good morning!
0: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Ako'y talaga namang punong-puno po ng energy.
1: Mukhang nakatulog ka, partner, over the weekend, ah.
0: Hindi.
1: Oo.
0: Ako lang mga ginaganahan sa kasuotan mo.
1: O sige, salamat naman kung ganun. Hindi parang, ko na to lalabang bukas.
0: Parang hindi sa'yo uso ang bagyo, ha?
1: Makapal to, makapal. Kaya ako nga sinuot, magkakapal-kapal.
0: Hindi makapal.
1: Oo,
0: talaga naman. Ang biyaya ng buhay kay DJ Chacha ay kitang-kita. Ito na pong ating entertainment news.
1: Ikaw talaga, mapapasilip na naman sila sa YouTube natin yan eh.
0: Parang,
1: last week, anong naalala mo doon sa outfit ko?
0: Hindi, parang nanay mo. Kang ano, tipara.
1: Wala. O, ito. Oo, sa balitang entertainment.
0: We are happy for you.
1: Our flood-ready outfit. Yes. Ito na. Sa mga nakaabang po sa ating balitang entertainment, nagbabalik na kung sa'yo makita nito, partner. Natuwa ako. Nagbabalik po sa showbiz si Queen of All Media, Miss Chris Aquino, para sa isang Netflix campaign. Itinalaga po ng Netflix bilang Chief Head of Insights and Content Analysis o literal na chika si Miss Chris Aquino. Sa kanyang mega promotion, ni-level up niya ang ilang local show sa bansa tulad po ng A Secret in Prague. Tatagal ng 3 linggo ang kanyang Netflix stint. Nagdiwang naman po ang netizens at ilang personalidad sa pagbabalik ng nag-iisang Miss Chris Aquino. Nakakamiss yung kanyang boses.
0: Alright, samantala pa rin, isang hungganap na Philippine Navy Reservist ang veteranang aktres na si Lorna Tolentino. Ibinahagi po ng aktres ang mga larawan niya na naka-uniform. Caption pa niya, "Discipline is choosing to finish even when it's hard." Nakapagtapos po ng Basic Citizen Military Course si Lorna sa headquarters po ng Navy sa Taguig. Nabigyan siya ng rango na Seaman First Class at nadestino po sa Medical at Media Responsibilities ng Navy. Na-inspire daw siyang maging Navy Reservist dahil po sa kanyang yumaong asawang si Daboy Fernandez na isa ring Reservist.
1: Samantala, nagbabalik naman po sa music industry si Nadine Lustre para sa kanyang bagong single na Personal. Ito ang unang released music matapos po, released song matapos ang kanyang Overgrown album noon pang 2023. Tungkol po ang Personal sa pagiging deadma sa negativity at bashing. Maglalabas din po si Nadine ng music video para rito sa August 14.
0: Pansamantala po namang hindi lalahok sa live events ang promotions. Ang Cats Eye member at Pinay na si Sophia ayon po sa kanyang agency. Ngayon daw po ay prioridad muna ni Sophia ang kanyang mental health at wellness. Ito nga po yung kasunod ng mga konsultasyon sa mga medical professional. Pinayuhan si Sophia na magpahinga muna para matiyak ang full recovery. May hiwalay po namang mensahe si Sophia sa kanyang Instagram story. Masakit daw po para sa kanya ang maka-miss out, lalo pat gustong gusto raw po niya ang kanyang pagtatanghal. Hindi raw humadali ang kanya pong naging desisyon, pero kung hindi raw niya ito aalagaan ang kanyang sarili, ay baka daw po hindi niya magawa rin ang kanyang mga hilig na gawin sa kanyang buhay. Hiling niya sa mga fans, patuloy po na mahalin at suportahan ang ilang pang members ng Cat's Eye. Sa huli, mensahe po ni Sophia sa Icons. See you soon!
1: Tama naman! Samantala, sa iba pang balita, nagdiwang po ang Blackpink ng kanilang 10th anniversary. Kanya-kanyang message para sa Blinks ang ipinost po ng Blackpink member na sina Rose, Jennie, Lisa at si Jisoo. Bukod sa Blinks, pinasalamatan din ng members ang isa't isa dahil sa samahan sa loob po yan ng 10 taon. Nagkaroon din ng special meet and greet ang Blackpink sa kanilang fans para po ipagdiwang ang milestone na ito.
0: At mga kapatid, ito na po ang ating Sports 5. Ngayong nga pong Monday morning, nako, maulan pa rin. Kaya nangangalib ang aming barbecue at pancit ngayon. Ay pinangako po na ating baby girl na bihis na bihis. Sa ating Sports 5, bigatin po na naman ang sunod pong mga kalaban ni Pinay tennis star Alex Ayala sa National Bank Open sa Canada. Makakasagupan ni Ayala ang world number 14 na si Belinda Bencicha. Mamaya po yan, 8:10 in the morning. Ito ang unang beses na maghaharap po ang dalawa. Dati na pong nagkampiyon sa Canadian Open si Bencic noong pong 2015. Siya rin po ang gold medalist noong pong 2020 Tokyo Olympics. Ito pong Sabado lamang ay nilaglag ni Ayala ang Amerikanang si Katie McNally sa round of 32. Final score 6-3, 5-7, 6-4. Nagawa ito ng 21 anyos kahit na siya ay merong iniindang injury sa kanyang paa pagsapit ng second set.
1: Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, nakuha po ng Alas Pilipinas Women ang pilak o pilak sa leg 2 ng Southeast Asian V-Cup. Tinalo po nilang Indonesia sa loob po yan ng apat na sets, 25-13, 23-25, at 25-19, at 33-31. Tinabla po ni Eliza Solomon ang fourth set sa 31-all matapos po ang down-the-line hit. Lumamang naman ang Pilipinas sa kill block ni Fifi Sharma. Bagong miss hit ng Indonesia sa sumunod na possession na nagsiguro sa kanilang panalo. Ito po ang pinakamagandang finish ng Alas Women sa nasabing torneo. Pambawi rin ito matapos silang mabokya sa leg 1 noong nakaraang linggo. Nagtala po ng 19 puntos si Solomon na hinirang po bilang best opposite spiker sa ikalawang sunod na leg. Best outside hitter naman si Aya Laure. Bahagi po ito ng paghahanda ng pambansang koponan para sa Asian Games sa susunod na buwan.
0: Natapos na po naman ang kampanya ng Philippine Men's Football Team sa Asian Hyundai Cup. Bigong makaabante sa susunod na round ang pambansang koponan matapos nga pong matalo sa Malaysia. Iniscore ni G. Pavitran ang nag-iisang goal ng laro sa ikalabing-anim na minuto matapos nga pong maipasok ang header. Sinubukan pong bumawi ng Pilipinas sa mga sumunod pong bahagi ng laro pero ito'y nabigo. Nagtapos po ang bansa na merong isang panalo sa apat na laro sa torneo.
1: Samantala, sinuspinde ng PBA ang mga laro sa Governor's Cup kahapon dahil pa rin po yan sa malakas na ulan dulot po ng habaga. Nakatakda sana ng maglaro ang Phoenix Fuel Masters at Rain or Shine Alaso Painters maging ang Barangay Hinebra San Miguel at Blackwater Bossing sa Ninoy Aquino Stadium. Antabayanan po ang abiso ng liga kung kailan at saan gaganapin ang mga laro. Samantala, inilipat po sa Inares Center sa Antipolo mga laro ng PBA sa Martes mula po yan sa Ninoy Aquino Stadium. Para po yan sa tapatan o tapatan ng Converge Fiber Xers at ng Terra Firma Jeep at ng Enlux Road Warriors at ng TNT Tropang 5G. I-re-refund naman po ang tickets na nabili online sa Naturang Game Days.
0: Magbabalik po naman sa PBA ang Amerikanong si Cameron Clark para po maging import ng Converge Fiber Xers. Ay po sa ilang mga reports, kanya hong papalitan ang kapwa kanon ng si Jamal Franklin. Lagpas sa height limit ang first choice ng koponang si Traven T. Bodo. Ito ang ikaapat na beses na maglalaro po sa Pilipinas si Clark. Dati na po siyang lumaban para nga sa NLEX, San Miguel at guest team na Hong Kong Eastern. Kasalukuyan po merong 3-4 win-loss record ang Converge matapos maitala ang ikaapat na sunod na pagkatalo noong araw ng Miyerkules. Abay, sakto! Sakto, mag-aalas 7 na! Your Honor.
1: Yes, Mr. Chair. Tayo po yung magpapaalam na dito sa
0: Your
1: ating
0: Highness.
1: Sa ating mga kapatid dito po sa TV5. Kawa, buti na lang pinilit mo ako pumasok ngayon. Akala mo kasi magsuswimming ako from Bulacan papunta dito sa Mandaluyong.
0: Ako lang eh. Kami natutuwa lang dito sa iyo.
1: Kaya nga.
0: Kasi nga, you look so...
1: ano ba talaga? Sinong mascot na naman ang kamukha ko?
0: Hindi. You look so elegant.
1: Ako naman. Ikaw talaga.
0: Okay.
1: May papansit lang, ganyan ka na ha. Pero mga kapatid,
0: so elegant.
1: Sa mga nakatutok po sa
0: akin, you look so Mayat de la Rosa.
1: Tama, pare ka dyan. O, nabanggit mo na yan. Eksakto alas 7 ng umaga. Ang oras po, hatiin sa ating lahat yan ng unahin na natin Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayat de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs, mga kapatid. Ang kanila pong website, www.mayatdelarosa.com. At ang kanilang Facebook page, puntahan nyo rin po mga kapatid. Open po for franchise ang Mayat de la Rosa. Sa mga nakatutok po sa atin ngayon ha, kagaya na nabanggit ng aking partner dito, hanggang alas 10 po kami ng umaga. At sa mga naghahanap po dyan ng tulong galing po sa ating mga Happy Anonymous, ngayon po ang hinahanap namin for pabida sa True FM. Walang iba kundi yung mga tumutulo po, ang bubong dyan. Magpadala po kayo ng mensahe sa Facebook page ng 105.9 True FM, dahil malay nyo ngayong araw kayo po ang mapili ng ating mga kasamahan dito sa True FM. Pero para sa mga nakatutok sa atin dito sa TV5, first day nga po ngayon ng Frontline sa Umaga. Kami naman po ni Manong Ted ay magbabalik bukas po yan. Pero kami ay hanggang alas 10. So pwede rin po kayo manood sa Signal TV Channel 1 and 1PH, sa RPTV, at higit sa lahat, mapapakinggan din po kami sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila, at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. Bukas po mga kapatid, kita-kits tayo ulit dito sa TV5.
0: Alright, meron po tayong breaking news today ha. Yun daw pong impeachment trial ng inyong patron. Joke lang. Nang ating pong Vice Presidente ay canceled today.
1: Uy!
0: Alright, yan po ang binabanggit po ng ating Mojo na si Merimon Reyes. Hango daw po sa Secretary ng Senado dahil po rin sa masamang lagay ng panahon. Alright, mga kapatid, sandali po lamang ha. Sa mga panahong ito ay talaga naman asahan natin ang mga performers na magtatanghal sa mga panahong ito, na marami po ang hindi lang po tumutulo ang bubong, kung hindi tumutulo ang luha. Sa totoo lang mga kapatid, sa perwisyong hatid itong habagat na ito ay talaga naman kitang-kita mo na, baby girl ha. Ito po na naman po na paalala sa ating lahat ng mga tag-init po, at sa panahon po na tagtuyot ay nakaligtaan natin ngayon. Ito na naman po tayo. At nagbabalik po sa issue ng flood control projects ng DPWH. Kaya ngayon, marami ho na naman daw ang gusto mag-imbestigan na naman. Pagkatapos niyan, anyari na. Di ho ba? Anyway, o sige, sa mga panahong ito na marami po mga nag-OOA, lalo na ho sa mga kapag malamig ang klima, eh talaga namang hindi na ho makagalaw halos. Masakit ang kasukasuan, gustong gumalaw pero hindi makagalaw. Eh yan, ay baka naman po yung OA na yan ay osteoarthritis na baga. Kaya huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, Mama Del Macarandan, good morning sa iyo ha. Mag-OsteoGuard tayo. Yes, OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin, samahampan ng tamang pagkain at exercise. Hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan ang aking supplement. Gaya ni Ate Dina Aquino at ni Ninang Tina Monson Palma, OsteoGuard, OsteoGuard. Yes sir, yes ma'am. Okay baby girl.
1: Oh, ayun na, kumpirmado. Kanselado po ang impeachment ng ating Vice Presidente mamaya. Happy ka ba na canceled?
0: Anong happy?
1: Ha? Eh kasi, di syempre, maantala
0: ko. Basta happy ako sa'yo.
1: Ako, nangigigil ako talaga dito eh. Binabago mo yung usapan eh. Hindi. Usapang impeachment
0: masaya
1: tayo eh.
0: Masaya kami para sa iyo.
1: Oo, salamat
0: sige,
1: naman.
0: Tanungin mo na lang, Seth, ha, kung anong oras available yung pansit.
1: Yung barbecue.
0: Yung barbecue.
1: Delikado nga yung barbecue. Ano? Confirm ba yung barbecue? Naku po.
0: Tagilid.
1: Pero ang pansit confirmed.
0: Ha?
1: Na-confirm niya na yun. Ay, hindi rin. So, bukas sige. Na lang pareho.
0: No problem. Ay, kami naman. Bukas pa.
1: Akala okay. ko makakakain
0: o, sige po. Tayo. Kami po'y handang-handa na para ihatid po naman ang ating ikalawang yugto ng mga pinakamahalagang balita sa
1: News 5! FM.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: My Tapang. Stay updated.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: B1079.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody's happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Sintron ngayon, lalo't may pandemya.
12: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika. O mga kwentong malapit sa sikmura.
13: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
12: Walang kulay, walang kinakampihan.
14: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
12: At wala rin inaatrasan.
15: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa
16: mga. Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
12: Susugod sa bagyo.
17: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
12: At anumang dilubyo.
18: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
12: Balita man sa lansangan,
19: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
12: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
20: Hello, fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
12: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
21: Mobile Journal, Amy Achanza po.
22: Arles de los Santos po.
23: Denise Valdesancho po.
24: Ben Taringi po.
25: Las Paredes po.
26: Jeff Rivera po.
27: Julie Baiza po.
28: Kayla Makanta.
29: Mary Mon Reyes po.
30: Riera Pascual po.
31: Halid, ang parang balita.
32: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
0: Knock by Regent!
33: Monday mornings are always great with DJ Chacha and
34: dito tayo sa totoo.
35: True FM.
36: Sa 105.9.
0: Tamang oras ngayon, ganap ng 8 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, sarap magkape, panalo ka. Alam mo na kagad, amoy pa lang parang brewed coffee, di ba? Kasi nga quality coffee beans at puno ng xanthone yan. Yun ang gagaling po sa mangosteen. Kaya po napakainam sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. And sa mga panahong ito, napabago-bago ang klima. Ito ho ngayon, tuloy-tuloy ho naman ang mga pag-uulan. Eh marami po ang nagkakasakit. Kaya lagi po tayong ingat-ingat. Nga dahil mahirap magkasakit. Kung pwede nga, bawal magkasakit. Sa pagbili pang lang po ng gamot, aba, dapat ha, doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa at abot kaya. Piliin yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat at magduda dahil baka naman hindi ito effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahon po na tayo obligado magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Maging mapili at mapanuri. piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala muli po yan ng Unilab. O, diba? Happy birthday kay Joy Nofies kahapon ng kanyang karawan. Mabuhay ka, Joy! Happy, happy birthday sa iyo. Ngayon, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
1: Bilang ng mga napaulat na nasawi sa gitna po yan ng mga ulan, pahad landslide, dadala ng habagat at mga bagyo. Umakyat na sa 8 ayon po yan sa NDRRMC.
0: Kaliwat ka ng pagbabaha, nagpalubog sa ilang bahagi po ng Metro Manila at mga lalawigan itong weekend.
1: Mga rescuer, doble kayo para masagip ang mga natrap matapos po ang landslide dyan yan sa Baguio City.
0: At work from home sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, yan daw ang iniutos ngayon. At yun daw pong impeachment ni VP Sara today ay kanselado na ayon sa pinakahuling balita.
1: Samantala, malakihang rollback sa produktong petrolyo nakikitang ipatutupad ngayong Linggo.
0: At mga kapatid sa ating Sport 5, Alex Ayala pasok na sa round of 16 ng Canadian Open. Sunod niya makakalaban ang 2020 Olympic gold medalist na si Belinda Bencic.
1: Sa balitang entertainment, Queen of All Media Chris Aquino nagbabalik para sa isang Netflix campaign.
0: Alright, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ay kalawang bukso ng ating mga pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, isang tropical storm na may international name na Peilu ang nabuo sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility o PAR at posibleng palakasin nga ng habagat sa mga susunod na araw. Huling namataan po ang bagyo, 2,200 kilometers, silangan po yan ng extreme northern Luzon. Taglayang hangin na 65 kph at bugso nga abot sa 85 kilometers per hour. Dahil nga po sa habagat, asahan ng monsoon rain sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro. Habang makararanas din ang paminsan-minsang pag-ulan ng Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at ng Western Visayas. Samantala, tumaas po ang water level sa lahat ng siyam na dam na minomonitor ng PAGASA. Habang nagpakawala na ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam dahil sa patuloy na pag-ulan. Lumampas na rin po sa spilling level ang Bustos Dam sa Bulacan habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang mga lugar na apektado ng habagat. Kumikilos naman po ang Philippine Reclamation Authority o PRA para mabawi ng national government ang mga lupang illegal daw na nireclaim sa Taguig. Ayon po yan kay Senator Panfilo Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na walang nakuhang reclamation permit para sa mga lugar kung saan iniuugnay din ang 32 daw na questionableng flood control projects. Ayon pa sa senador, may mga contractor daw na gumamit ng mga larawan ng ibang natapos sa proyekto para makapagsumite ng billing sa gobyerno habang naipasa na sa ombudsman ang ilang ebidensya kaugnay ng alegasyon. Posibleng maharap sa plunder complaints ang ilang contractor habang patuloy pang bineberipika ang kabuuang lawak ng lupang illegal daw na nireclaim. Samantala, nakatakdang imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga questionableng flood control projects at substandard public works projects sa bansa. Wala naman daw agarang solusyon sa malalang problema sa pagbaha sa bansa. Yan po'y ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ang ipo ni Dizon, hindi kayang masolusyonan sa loob lamang ng isang taon ang problema at kinakailangang ayusin ng tama ang mga flood control projects sa buong bansa. Matinding pagbaha nga po ang naranasan sa ilang bahagi ng Paranaque City, kung saan may mga lugar na lumampas sa o lampas tao ang baha at kinailangang gumamit ng rescue boats. Sa Quezon City, halos 600 na mga residente ang lumikas mula po sa ilang bahagi ng Rojas District at Barangay Bagong Silang dahil sa patuloy na pagtaas ng baha. Sinabi naman ng DPWH na habang iniimbestigahan ng ombudsman ang mga questionableng flood control projects, magpapatuloy ang ahensya sa pagsasaayos ng mga problemado at napabayaang mga proyekto. 13 minutes, mga kapatid, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee at sa TikTok. Pwede rin po sa website na www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng The Mercury Drug Stores nationwide. wide. Kaya subukan nyo na po yan ha, para sa mga hindi nakakatulog na maayos. Ito na ang sagot po dyan para sa masarap at mahimbing na tulog. Ulta Bio, now na. Magbabalik pa rin po mga kapatid ang ilan pang mahalagang balita na dapat nyo pong malaman ngayon pong araw ng Lunes, Agosto, Adyes. Kasama nyo pa rin po DJ Chacha Ted Pailon. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Epa, travel!
7: O kaya bagong negosyo?

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Push yourselves forward to see that energy, that exhilaration, one more time. We are ready. Let the dreams begin. Imagine One Asia.
4: Halot higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
5: 7:16 ang tamang oras, mga kapatid. Ang oras na yan, hatid naman sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing Roro na mabilis, komportable at convenient, may comfortable seats, may aircon, maluwang ang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May promo code po tayo sa ating screen, mga kapatid, ha, para sa inyong booking ng tickets with FastCat. May 10% discount po yan for passenger and rolling cargo dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient. FastCat. Balikan po natin ang balita sa Metro Manila. Nalubog sa lampastaong bahang ilang lugar sa Paranaque. Tulong-tulong po mga residente sa pag-rescue sa kanilang mga kapitbahay sa Barangay San Isidro. Nagsimula daw pong baha ng umapaw ang tubig sa creek. Wala namang halos na isalbang gamit ang ilang residente bukod po sa mga unan at kumot. Inabot din daw ng tubig ang mga gamit na itinaas na nila. Pinahari ng tapat ng isang mall sa sukat sa Dr. A. Santos Avenue. Tumulong na po ang truck ng PNP para sa mga stranded na commuter. Nagsasagawa naman ng declogging at clearing operations ang Paranaque LGU. Samantala, abot tuhod ang baha sa isang bahagi po ng Barangay Pamplona 3, dyan naman po yan sa Las Piñas. Abot tuhod nga po at binahari ng bahagi ng Tuazon sa Zapote Road. Hindi rin nadaanan ng Zapote Junction Road dahil sa taas ng tubig. 145 na pamilya o higit 500 individual ang inilikas at kasalukuyang nasa covered courts sa ngayon. Inilikas din ang ilang pamilya dyan po sa Marikina dahil sa pagtaas ng level ng tubig. Pinahapong ilang barangay, kabilang na po ang Malanday at Tumana. Hindi gumagana ang Tumana pumping station kaya hindi maayos na nailalabas ang tubig mula po sa mga apektadong lugar. Ipinaayos naman ang mga nasabing pumping station o ang nasabing pumping station. May isang dosen ng evacuation centers ang binuksan sa lungsod po kung saan tumutuloy ang ilang lumikas na mga residente. Oras, mga kapatid, 7:18. Ang tamang oras naman po natin, hatid sa ating lahat yan ang Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, mga kapatid, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Sabati muna natin ang good morning, tuloy din ang hanap buhay ng mga taga Mega Soft. Good morning po, Mamaylin Choigo at maging kay Sir Jerry Telan. At maaga rin nagising, Sir Chet Pastrana, good morning po sa inyo. Puntahan naman po natin ang balita sa mga lalawigan. Matinding pinsala ang iniwan ng walang humpay na buhos ng ulan. Diyan naman po yan sa La Trinidad, Benguet. Grabe po yung mga videos online, mga kapatid. Rumagasa nga po ang kulay putik na tubig sa Barangay Pico. Marami ring nagbagsak ang puno at mga sanga na humambalang sa daan. Nagtulong-tulong naman po mga tauhan ng La Trinidad Police para alisin ang mga ito. Inalis din ng mga otoridad ang nagkalat na tipak ng bato sa daanan. Aminado po ang La Trinidad LGU na hindi nawawala ang panganib na landslide sa kanilang probinsya. Kaya iba yung pag-iingat na lamang po ang kanilang ipinapaalala sa mga residente. Samantala, isinakay po sa styrofoam na balsang isang kabaong dyan po yan sa Binian City sa Laguna. Bumaha kasi sa lugar matapos po ang walang tigil na buhos ng ulan. Bahagyang naantala po ang libing ng 80 anyos na ginang sa Barangay de la Paz. Napilitang kasing isampa sa isang improvised na bangkang kanyang kabaong dahil sa gutter deep na baha sa lugar. Naisakay sa sasakyan ng kabaong nang marating po ng mga nagtulak ang parte ng kalsada na wala ng pagbaha. Nagtumbahan naman po ang ilang puno at nagliparan ng mga yero sa Iloilo City nang manalasang isang buhawi kagabi. Sa video, makikita po ang iniwang pinsala ng buhawi sa ilang gusali sa syudad. Sa lakas nga ng hangin, nabagsakan pa ng bubong ang isang sasakyan. Apektado rin ang linya ng kuryente sa lugar. Wala namang naitalang nasaktan sa nasabing insidente. Patuloy pong isinasagawang clearing operations sa ngayon. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, bumagal nga po ang paglago ng ekonomiya sa ikalawang quarter ng taon. Sa datos po ng Philippines Statistics Authority o PSA, nagtala lamang po ng 2.3% ang economic growth mula po yan Abril hanggang Hunyo. Mas mabagal ito kumpara sa 2.8% na naitala sa unang tatlong buwan ng taon. Ito na ang pinakamabagal na paglagong naitala mula po nang matapos ang pandemya. Aminado pong Malacanang na mabagal sa inaasahan ang pinakahuling gross domestic product growth ng bansa. Pero ang gitnang palasyo, hindi ito sumasalamin sa pangmatagalang direksyon ng gobyerno. Panandalian lamang daw ang mabagal na paglago na sumasalamin sa mga hamon sa ating ekonomiya. Kasama po dito ang epekto ng gera sa Middle East at ang mahina pa rin infrastructure spending, bunsod ng paghihigpit ng gobyerno kontra korupsyon sa mga proyektong infrastruktura. Pinag-aaralan naman na daw ng proponent ng Pax Silica ang pagtatayo po ng power plant na dedicated lamang para sa nasabing industrial hub. Yan ay para hindi na makipag-agawa ng kuryenteng pasilidad sa mga komunidad sa paligid nito. Ayon po sa BCDA, posibleng umabot sa 3 gigawatt o 3 milyong kilowatt ang kakailanganin ng Pax Silica oras nga na maitayo ito. Samantala, tinatayang makalilikha pong Pax Silica ng 200 bilyong dolyar na halaga ng export sa susunod na 3 dekada mula po taong 2028. Paliwanag pa ng BCDA, mayroong 3 phase ang higit 1,600 hektarya ng AI Native Acceleration Hub sa Tarlac. Inaasahang may sakakatuparan o may sasakatuparan ng unang 500 hektarya ng pasilidad sa paparating na 3 hanggang 5 taon. Bumaba naman po ang halaga ng reserbang dolyar ng Pilipinas nitong Hulyo matapos itong gamitin ng Bangko Sentral ng Pilipinas para masuportahan ang piso. Sa datos po ng BSP, naitala po sa $103.379 billion ang gross international reserves ng bansa. Ito na ang pinakamababang halaga ng reserbang dolyar sa loob po yan ng 18 buwan. O mula noong maitala ito sa $103.271 billion noong Enero. Bukod sa pagsuporta sa piso, nag-withdraw rin ang gobyerno mula sa foreign currency accounts nito sa BSP para mabayaran ang mga utang sa labas ng bansa. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7.23, 23 minutes nga makalipas ang alas 7 ng umaga ang tamang oras, hatid naman sa ating lahat yan ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ang mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa TikTok. Pwede rin po kayong umorder sa kanilang website, www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At syempre pa, ang Ulta Bio Trial Pack mga kapatid ay available pa rin po sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Dito nga ang tandem, Ulta Flex at Ulta Bio, para fresh tayo everyday mga sis. Samantala sa balita naman po sa labas ng bansa. Nakuha na ng video ang lakas ng pananalasa po ng bagyong Dolphin sa ilang lugar sa Japan nitong Biyernes. Kabilang po sa mga napuruhan ng bagyo ang Amami Prefecture. Matatanda ang umabot sa Category 1 ang bagyo na may lakas po na hangin na 144 kph at bugsong aabot sa 198 kph. Kasalukuyan namang nananalasa ang bagyong dolphin sa ilang lugar sa China. Samantala, isang buhawi ang nanalasa sa Wisconsin sa Amerika. Kabilang po sa napuruhan ng buhawi ang isang sasakyan ng pulis sa Menasha. Ayon sa police officer, naghahanap lamang siya ng parking space nang tumama po ang nasabing tornado. Hindi naman nasaktan ang nasabing pulis. Nilamo naman po ng wildfire ang ilang lugar sa East Java, dyan po yan sa Indonesia. Sa taya ng Indonesian authorities, halos 200 hektarya ang natustan ng wildfire nitong Sabado. Wala namang naitalang nasaktan sa nasabing insidente. Puntahan po natin mga kapatid ang ating Sports 5. Nakuha po ng Alas Pilipinas Girls ang ikalawang panalo sa 2026 FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship. Nagina na po sa Chile. Nilampaso ng Alas Girls ang Tunisia 27-25, 25-19 at 25-16. Bukod nga sa dikitang first set, mabilis na na-dispatch siya ng mga Pinay ang kalaban. Nanguna po si Kyra Celis matapos ang 15 puntos. Ito na ang ikalawang sunod na panalo ng bansa. Matapos makuha ang kauna-unahang panalo sa Worlds noong Sabado kontra Mexico. May 2 wins at 1 loss na ngayon ang Alas. Target po ng Alas Girls na pahabain pa ang winning streak kontra Peru bukas araw po yan ng Martes. Nagdagdag pa ng ginto para sa Pilipinas, sina Alexandra Diaz at Sherry Castro sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships na ginanap naman po sa Tashkent, Uzbekistan. Nanaigpong pamangkin Olympic Goldie Heidelin Diaz sa Women's 49kg Youth Category. May future talaga tayo sa weightlifting, no? Galing! Tatlong ginto po ang kinubra niya matapos ang 77kg lift sa snatch, 92 kilos sa clean and jerk at total na 169 kilos. Ang bigat. 20 kilos nga, pagod na ako eh. Nagtala po ng, sa men's division naman mga kapatid, 60 kilogram category naman po ang hinakot ni Castro. Tatlong ginto po yan. Nagtala ng 116 kilos sa snatch, 144 kilos sa clean and jerk at 260 kilos na total si Castro. Husay! Dalawang bronze naman po ng kaparehong kategorya ang kapwa Pinoy niyang si Kirby Alasas para sa snatch at total lift. Sa iba pang balita, habang buhay ng band sa UAAP ang dating Ateneo Blue Eagles head coach na si Tab Baldwin. Ito nga pong naging desisyon ng UAAP Board matapos suriin ang naging investigasyon. Tungkol po yan sa pagkalunod ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team-building activity sa Dipakulaw Aurora na nangyari noong Hunyo. Nagsagawa po ng kani-kanilang investigasyon ang mga otoridad kasama po dyan ng Ateneo. Ayon sa Liga, hindi na maaaring iapila ang desisyon. Final na daw yan mga kapatid. Nahaharap po sa reklamong reckless imprudence resulting in double homicide si Baldwin. Suspendido naman si team manager Epo Kimpo, maging ang assistant coaches at isang physical therapist. Samantala, pinayagang maglaro ang Blue Eagles sa paparating na season 89. Pero kailangan nilang repasuhin ang organizational structure at management ng men's basketball team. Dapat daw na mauna ang proteksyon at kapakanan ng mga student-athlete ng nasabing eskwelahan. Here we go! Balikan po natin ang ating balitang entertainment. May bagong milestone ang singer-actress na si Nikki Hill matapos pong makagraduate ng kursong interior design. Ibinahagi ni Nikki ang kaniyang graduation ceremony kung saan nakakuha po siya ng highest distinction at isa rin siyang best thesis awardee. Tinanggap nga po ng host ang kaniyang diploma kasama ang mister na si BJ Albert at mga anak na sina Finn at Maddie. Nagtapos si Nikki sa Sofa Design Institute. Nagpasalamat naman po ang si Nikki sa Diyos at sa kaniyang pamilya sa pagsuporta sa kaniyang school journey. Nilinaw naman po ni Mariel Padilla ang dati niyang pahayag tungkol sa asawang si Senator Robin Padilla dahil sa muling paglutang ng video niya noong 2022. Sa nasabing video, sinabi niyang nakapagtapos nga po ng criminology si Padilla. Sinabi rin ni Mariel noon na nakapagpasa o nakapagpasa nga po ng batas ang mister habang nasa Bilibid at kahit hindi pa ito senador. Paglilinaw po ni Mariel, hindi naman daw kailangang iliteral ang mga nasabi niya noon. Banat pa niya, Common sense is most uncommon. Matapos pong higit 4 taon, magkakaroon ng comeback ang legendary K-pop group na Big Bang. Ilalabas po ng grupo ang bago nilang single na Big sa August 19. May pa-teaser photos ang members na sina G-Dragon, Taeyang at Daesung. Sakto naman po ito. Sakto nga ito para sa 20th anniversary world tour ng Big Bang na magsisimula po sa Goyang, South Korea on August 21. Sa February 2027 ang Manila leg ng nasabing world tour. Oras na muna mga kapatid, 7:30 ang tamang oras. Hatid naman sa ating lahat yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. Araw-araw may live selling din po ng alahas sa kanilang Facebook page. At open na po for franchise ang Mayette de la Rosa. Once again, visit their website www.mayettedelarosa.com or scan niyo po yung QR code na nasa sa inyong mga screen, mga kapatid. Bukas na rin po ang live selling house nila sa Alabang at open po ito para sa mga kapatid natin na live sellers na magaling sa live selling ha, pero walang puhunan. Makipag-ugnayan po kayo kay Ma'am Mayette de la Rosa. Patiin na rin natin ang good morning si Sir Richard de la Rosa. Kasama rin si Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas ng Teoxys Health Ventures. May pasok ba kayo today mga mamat sir? Tuloy po ang trabaho natin mga kapatid. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakikinig po sa atin dito po sa Metro at Mega Manila. Ingat po kayo, maulan mga kapatid ha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Sa Davao, tayo naman po yung napapakinggan sa 106.7 True FM. Sa Cebu at sa Bohol, sa 101.9 True FM. Maging sa Cagayan de Oro, sa 101.5 True FM. Tayo po'y napapakinggan din sa Ormoc Salite, sa 99.9 FM Dream Radio. At sa mga taga-Tacloban, B107.9 FM Caboses Radio. Napapanood din po tayo sa ating Signal TV, Channel 1 on 1PH, RPTV. Kaya pakabit na po kayo ng signal mga kapatid. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na mga kasamahan na Rain or Shine, pumapasok po dito sa ating stasyon. Hindi iniindang malakas na ulan sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direct Joey Perez, Aaron Tolentino, Julo Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Cheska Gotilbanic, host Sabanida Canay, Associate Producer Christian Mitra, maging si Andrew Yusinko.
6: Kilala kita!
5: At yung mga bago nating mga kasamahan dyan, may mga bago akong mukha na nakikita. Welcome to the club, kids! Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawa na nakikit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mabuhay ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
7: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM, Best News Commentary sa Radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards.
8: Pabida sa True FM, pabida, pabida, pabida ang mga tumutulo ang bubong sa mga panahong ito. Hindi may tatanggi kahit na po siguro ang tulad ni Baby Girl.
9: Meron kami. Madami-dami sa amin.
8: Oh, pero hindi katwiran yan na sobrang lakas ng ulan kaya tumutulo. Kasi dapat hindi tumutulo. Hello?
9: Yun na nga eh. Yun na nga partner.
8: Engineer, good morning ha. Sakit sa ulo ha,
9: sobra
8: pero wish you ha.
9: Sobra
8: po, sobra. O sige, ito ho muna. Engineer, bigo ka na naman ba? Eh sandali lang, ito ang para sa'yo, bagsik ko. Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
9: Vroom vroom, mapapa, bravo!
8: Yan!
9: Katalaga!
8: Ano man po ang lagay ng panahon, ano man po ang ating kondisyon, mga kapatid, ha? Importante, mga kapatid, lagi po tayong one click, lagi po tayong start agad.
9: Isang pindot, start agad.
8: Apo, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kay Nilo de la Cruz, sabi niya, lagi siya may stock ng bravo. Kumusta kayo sa Bulacan? Kayo ba'y binabaha di yan?
9: Naku, partner.
8: Naku po.
9: Ito, nag-message. Naalala mo si Kuya Henry Manuel. Yung taho vendor.
8: Yes, ma'am.
9: Nagre-reklamo siya. Sabi niya, blubog na po ang lahat ng pananim namin ng gulay. Alam mo ba, kahapon, ma'am, siya, akala ko di ako makaka-uwi from Mekawayan papuntang Kalumpit. Oh. Grabe, buong Bulacan ay baha. Eh, nakano yan? Yung motorsiklo na gamit niya lang. Yun.
8: Yung kanyang pag-tataho, mabuhay ka, Henry.
9: Hey, Henry, good morning.

0: doon sa mga nanonood sa Free TV kasi nga may signal dish sila doon. Kaya 1PH po, malakas daw. At nabalitaan ko na yung mga local official doon ay lagi nanonood sa atin.
1: Uy, thank you.
0: Hindi ko na mamagalitin yung mga pangalan nila, pero maligayang bati po muli para po kay Police Major Nanette Pablico, ang hepe ng pulisya sa San Andres Municipal Police Station. Sa inyo pong promotion, mabuhay ka ma'am
1: po.
0: And Godspeed.
1: Oh, ito rin, okay. Nakatutok sa atin ang Barangay Socorro. Hinahanap ka sa akin ni Kapitan Doc Ted Santos.
0: Uh-huh.
1: Tinanong niya pa ako, yung Ted ba ni Ted? Anong klaseng Ted yun? Si Kagawad Fam Gulang, Imelda Encarnacion, Ira Enna, Hosa, Jeric Fermento, si Amolay Hamero. Sila daw ay araw-araw nanonood sa ating dalawa. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo.
0: Thank you. Ngayon, mga kapatid, meron po lamang tayo magandang balitang iahatid ni Brad Jeff. And afterwards, ano po, ang ating napakaraming diskusyon at mga panayam sa mga isyong pambayan. Ngayon, meron daw hong sinasabing magandang balita dahil... mamaya na. Sige, relax lang po kayo, ha. Kami po'y magbabalik kasama na si Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
2: Good morning! CNMA, best news commentary program sa radyo. Ted Filon at DJ Chacha. Warning, baka mapaisip ka at mapatawa ka pa. Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico. Amoy Chico! Usapang may tama pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag, at komentaryong may kurot at may kulit. Simula August 10, Lunes hanggang Biyernes, 5:30 hanggang 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito

0: Podcast sa 1PH.
1: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rapid info po, may servisyo para sa mga

0: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Happy Monday, Pastor! Maulan pa rin ba dyan sa Rizal?
2: Yes, cha! Baha sa buong village namin. Mm-hmm. Although sa harapan naman namin, wala pa. Mm-hmm. Sana bumaba na. Good morning!
1: Usually, dun yan sa ano, no, harapan, Pastor? Yung baha sa inyo sa Kainta, dun sa entrance?
2: Sa Vista Verde, oo. Mm-hmm. Saka sa Felix Avenue.
1: Hanggang saan umabot, Pastor, ang baha?
2: Well, hindi kami nakalabas kasi nga because of the baha, may lunch nga kami kahapon, pero hindi makakadaan ng SUV, ganun katindi.
1: Naku po, so more than tuhod pa ito. Stay safe kayo dyan, Pastor Jeff, pero tuloy na tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng magandang balita ngayong Lunes. Anong good news natin sa ating mga kapatid?
2: Well, patuloy po natin pagdasal. Of course, mga kababayan naman natin na talagang lubog pa at sinasalanta pa ng bagyo. Pero may topic ako relatable ngayon because of bagyo. Minsan napansin nyo lang to, no? Kahit hindi naman tayo directly hit ng bagyo, pero dahil sa habagat, alam mo yung ramdam na ramdam din natin yung ulan, yung baha, yung traffic. Minsan, yung anxiety level natin, baka sa atin dumaan yung bagyo. Pero alam nyo po, parang sa buhay din yan. Minsan di naman ikaw yung source ng problema o hindi ikaw directly yung hinit ng problema, pero dahil mahal mo sa buhay yung na-hit, nadadamay ka. Hindi ikaw yung nawala ng trabaho, pero dahil asawa mo yon, damay buong pamilya. Hindi naman ikaw yung nakitang may sakit na cancer, pero dahil mahal mo yung magulang mo, you carry the burden as well. Hindi ikaw yung gumawa ng maling desisyon sometimes, ano, pero you're experiencing the cost.

0: consequences. Yan po yung mga tinatawag na storms ng buhay na hindi naman tayo nag-create pero apektado tayo. Ang idea lang po dito is we cannot always control the storms doon sa paligid natin, but we can choose where we take refuge. Sabi po sa Psalm 46 verse 1, God is a refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sabi po rito sa Psalm na to, God is our refuge. May mapupuntahan ka. Ang refuge po does not mean mawawala yung storm. It means you have a safe place habang yung storm ay dumadaan. Pangalawa po, God is our strength. May mahuhugutan daw po tayo ng lakas. Kapag ubos ka na emotionally, physically, financially, okay, hindi lang sinabi na be strong, sinabi niya, ako mismo ang kalakasan mo. And lastly, siya daw po ang help ever-present, actually help in times of trouble. May kasama ka. Ang ever-present means hindi lang pag wala ng bagyo, but he is present even in the midst of the storm. Tandaan po natin, hindi natin kontrolado kung kailan darating ang bagyo. Pero pwede nating piliin kung saan tayo aangkla pag dumating ito. Tanong, ano pong bagyo ngayon ang dinadaanan mo? Maring hindi physical, pero emotional, financial, relational, at saan ka kumukubli for refuge? Because tandaan natin, Psalm 46:1, God is a refuge and strength and ever-present help in trouble. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan niyo, Lord God, despite sa mga bagyong dumadaan. Alam namin may mga namatayan, nasalanta, sira ang bahay ngayon, hindi pa makauwi sa kanilang mga tahanan. Pero Lord, alam namin, Lord, taong-taon dinadaanan ng bansa namin to, maraming bagyo na to. Pero Lord, nananatili kaming matatag ang pananampalataya sa iyo. So Lord, tulungan niyo lang po ang mga naghihikahos ngayon at nahihirapan dulot ng bagyo na to. Palakasin niyo po ang kanilang kalooban, palakasin niyo po sila emotionally, palakasin niyo sila mentally, Lord God, at physically sa mga pagod na. Alam ko po na lilipas din ito, sisikat din ang araw at may panibagong pag-asa na bibigay sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen indeed. Salamat na marami, Brad, sa iyong panalangin para sa bayan at sa lahat ng ating nakapakinig, lalo na po doon nga sa ito, ang kanila pong naranasan na matinding problema. Paulit-ulit na lang. Alright, Brad Jeff, so ikay stranded diyan, parang si JB Garganera daw sa Antipolo din. Oh, malakas ang hangin, malakas ang ulan, at marami din po ang stranded kasi may mga dadaanan. Maaari hindi bumabahas sa inyo, pero yung dadaanan mo ay lubog. Alright, Brad.
0: Tita Arlene Kuwi, yung kalunch namin kahapon, baka mapostpone pa rin ngayon. Darating din yan, makakaahon din tayo dito sa bahala to. So, thank you for listening. Yan.
2: Thank you so much, Pastor. Ingat kayo dyan, ha? And we're hoping na gumanda na yung panahon natin today at sa mga susunod na araw. Salamat, Pastor
0: yes.
2: Jeff.
0: Hopefully, bukas ay makakalabas na kami. Mm-hmm. Ito po yung daily, Brad, your daily dose of inspiration.
1: Sige. So, Brad, check mo kasi para meron yata yung grab bang ka?
2: Hindi, wala pa, partner.
1: Wala ba?
2: Wala pa. Pero nakita mo si Pastor, no? Parang nasanay na din sila talaga dun sa area nila na wala, ganun eh.
1: Tanggap na nila, ganun.
2: Tanggap na nila. Parang yung nakita ko dun sa mga taga-Cavite no, naglilimas ng tubig, nakangiti pa habang naglilimas.
1: Ano, Brad?
0: Ganun talaga.
2: Ay, dyan pa pala si Pastor.
1: Sige.
2: Sige, salamat, sige, Pastor Jeff. Thank you.
1: Gagawa tayo ng ano, kuha tayo ng franchise sa LTFRB.
2: Grab bangka.
1: Oo. Tama.
2: Ayos, pwede. Ano, talagang bangka ito. Ayos yun. Pwede.
1: Susunduin ka.
2: Totoo, mahirap naman ng manghuli ngayon ng isda. Tao na lang ang ihahatid. Pwede.
1: Yan po ang ating The Daily Brad. True
3: FM. Bigla ang gastos?
4: Bagong plano?
5: Ebang t-shirt!
6: Pang-repair naman. O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang! May Cebuan na lumilir!
8: Watch two-time Olympic...
9: B1079!
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Happy! Everybody is happy!
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: Watch Filipina tennis sensation Alex Ayala take on the region's best at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch every match from September 10 to October 4, only on Signal.

0: aga. Alagang Unilab yan.
1: True FM.
2: True FM, baby girl. Ito, istorbohin natin. Kasi nga marami ho ang mga ano ngayon na mensahe sa social media, lalo na tungkol sa baha dyan sa Bulacan.
3: Kasama po natin ang head ng PDRRMO ng Bulacan, Sir Manuel Lucban Jr. Magandang umaga po, sir.
4: Magandang umaga po, Ma'am Chacha at Sir Ted Pailon.
3: Yes, good morning. Sir, dyan po sa Bulacan, as of now, sa latest report ninyo, ano po yung critical areas natin? Ano yung mga pinaka naapektuhan nitong habagat?
4: Opo. Unang-una po, Ma'am, ang sa ngayon po ay naapektuhan ng lubos ng ating coastal area, not particularly po ng habagat, kung hindi po ng ating ng level ng high tide. Kasi sa mga oras na po ito, nasa peak po tayo, kanina mga bandang 7:20 ay meron po tayong schedule na aabot ng about 4.56 ang feet, ang level po ng high tide natin. So sa hanging habagat po, ito'y nakapagdagpadagdag lang po, lalo na kahapon, at gayon na rin po yung back flooding. So ito po yung mga factors na tinitingnan po natin ng malaki, lalo-lalo na po sa area ng mga coastal po, ganun na rin po yung ating kalumpit. So sa hanging habagat naman po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil po sa magdamag at mula pa kahapon sa magdamag ay malaki po ang hinina ng pag-ulan hanggang sa kasulukuyan po na tayo ay cloudy na lang po at merong banayad lang po na ambon. So napakalaking bagay po ito na hindi sumabay po sa taas ng level ng high tide ng mga bandang 7:20 na may sinasabi ko nga na may 4.56. Although kahapon po nagkaroon po tayo ng kalakasan po ng ulan, ay nagkaroon na rin po ng ilang flash floods na galing naman po sa mga kabundukan natin. So ang naapektuhan na po naman nito yung mga highlands at midlands po natin, yung highlands po natin, yung San Jose del Monte, North Sagaray, pati na rin yung parte ng DRT, may mga biglaan silang pagtaas ng tubig. Yung Midlands naman po, pagbagsak po niya sa Santa Maria, Bukawi, Pandi, parte ng Giginto, dyan po ngayon nagkaroon ng mga biglaan din pagbaha kahapon, kaya nagkaroon din tayo ng record ng mga evacuation po.
3: Oo. So ulitin ko po yung tanong ko, sir. Ilan po ang apektadong barangay dyan po sa Bulacan sa ngayon? At gaano kataas po yung tubig dun sa monitoring natin?
4: Opo. Ma'am, kung sa barangay po, ano, yung sa ating mga nailikas, basihan na rin po dahil sa taas po ng sa taas po, pwede po bang marami po kasi sa barangay, ma'am, pwede po bang basahin ko po o sabihin na lang po yung mga municipalities.
2: Okay, sige ganito.
4: Na nagkaroon po.
2: Opo, sige. Opo. Para ho mas
4: yung mga flooded areas. Opo.
2: Opo, Sir Manuel, para ho mas maayos pong ating talakayan, 20 Opo. Municipalities and you have 4 cities in Bulacan. All right. Sa 20 mga munisipyo at 4 na lungsod, saan doon ang mga binaha? Anong pinakamataas na tubig? Anong sitwasyon ngayon at ilan pong mga tao apektado? Go ahead.
4: Opo. So unang-una po sa siyudad po ay ang naapektuhan ng husto ay ang Malolo City. So sa Malolo City po alone po ay nagkaroon po ng taas na 1 to 3 feet in general po. Halos majority po ng barangay nila ay nakaramdam po ng pagtaas na tubig na ganito.
2: Uh-huh.
4: Dahil nga rin po sa biglaang taas ng ulan. Yun sa mga munisipyo naman po natin, tayo po ay nagkaroon ng mga pagbaha sa 8 municipality ang higit na naapektuhan dito. Ito po yung kadalasan naapektuhan ng flash flood at lalo-lalo na ng ating high tide. So sa particularly po dito, yung mismong kalumpit area. Yung kalumpit area po, dahil nasabi nga natin yung tatlong factors kanina, maliban sa habagat at ito po yung naapektuhan ng back flooding, ganun na rin po yung ating habagat. So dito po talaga naka-experience ng patuloy na pagbaha rito sa kalumpit. So sa kalumpit po naka-experience po sila ng hanggang umabot po ito kahapon ng hanggang 5 feet hanggang 4 to 5 feet dahil nga po sa biglaang pagbaba ng tubig yun sa back flooding natin, saka na rin po yun sa high tide. Particularly po, ano, ito po yung sinasabi kong umabot lang ng mataas, ito po yun sa San Miguel. Na talaga naman po itong mababang area po, halos nasa boundary po ng Pampanga na po ito, na kung saan nagiging catch basin po sila. Pero yung iba naman po, kapag nawawala na po yung bumababa na yung level ng high tide, mga about 1 to 1.5 feet na lang po ito. So ang sumunod po na higit pang naapektuhan maliban dito ay yung ating pandi. So sa pandi po, kahit po nasa Midland to, dahil sa biglaan nga rin pong pagbaba ng tubig galing sa bundok, ang halos nagkaroon po rito ng mga pagbaha sa mga 10 barangay din nila, na nag-record din po sa atin ng 2 to 3 feet. At dahil dito po, nagkaroon din sila ng mga ilang evacuation po sa area po. So particularly po, ito po yung higit na mga naapektuhan natin sa ating mga munisipalidad at sa siyudad po. Ang kasulukuyan po natin na ngayon po, na masasabing hindi naman po cause na talaga ng habagat, kundi sa high tide, ay mataas po ang tubig natin ngayon ng Hagonoy, Paumbong, Ubando, Mekawayan, at yung area rin po ng Bulacan-Bulacan. Ito po particularly sa mga oras na to ay dahil po sa high tide.
2: Paano yung giginto?
4: Pakiulit po, sir.
2: Sa giginto?
4: Sa giginto po, sir. Na ano po rin talaga ang giginto. Mm. Pero meron po kasi ron sa area ng area po ng Panginay, Baligtas, saka Giginto, magkatabi po halos yan. Medyo mataas po dyan ng tubig dahil nagkaroon ng kaunti yung mismong Giginto River ay tumaas din po. So nagkaroon din po ng mga pagbabaha dyan ng mga about 1 to 2 feet din po.
2: Ilan po ngayon ang kinakanlong ng mga pamilya, sir? Sa kabuuan na po ng Bulacan para po hindi tayo humaba.
4: Opo, sir. Mm-hmm. Sa kabuuan ng Bulacan po, ay meron na po tayong kung sa pamilya, mga about 1,600 po na nailigas po para mailigas po.
2: Opo. So, gaano karaming tao yun? Ito po ay doon. Opo. Doon sa binanggit ninyo ng mga bayan at malolos na apektado nga po, no?
4: Opo, sir.
2: Okay.
4: So kung ang individuals po nito, sa nabanggit ko na 1,600 po, ay nasa about 6,500 families po ito.
2: 6,500 individuals.
4: Correct, okay. Individuals. Opo. Opo.
2: Doon po sa San Miguel, hanggang ngayon pa mataas pa rin tubig?
4: Sa San Miguel, kalumpit po, sir. Particularly po.
2: Opo.
4: Hindi po yung bayan. Opo.
2: Okay.
4: Sa San Miguel Kalumpit po, talagang mataas po talaga dahil nga po tulad ng sinabi ko po, ay yung area po nila ay catch basin at sila po yung unang tinatamaan ng back flooding po natin. Nasa about 4 feet pa rin po sila.
2: Okay. Dalawang inyong dam dyan sa Bulacan. Kumusta po ngayon dyan sa Norsegaray at maging dito po sa area ng sa may bandang Ipo?
4: Opo. Itama ko lang po, tatlo po yung dam ng ating Bulacan. Ito po yung Angat sa unang-una po. Maganda po ang dinulot ng pag-ulan sa Angat dahil sa pangkasulukuyan po, nasa about, ang huling record po natin ay nasa 169.9 or almost 170 meters na po.
2: Mm-hmm.
4: So malaki pong bagay po ito na tumaas po tayo for the past 2 weeks ng 20 meters. Halos 20 meters dahil po nagkaroon na rin po tayo ng tubig sa ating reservoir. Yung Ipo Dam po natin at Bustos Dam, ito po ang trabaho po nito ay hindi naman talaga mag-control. Nagme-maintain po sila ng tubig ng 100 to 101 meters for distribution po ng tubig para sa Metro Manila po. Yung Bustos naman po dam natin na dati po na maayos ang rubber gates po nito, at kaya po sanang mag-hold ng tubig ng 17 meters. Ngayon po, ito ay nakakapag-hold lang po ng mga 15 meters dahil hindi pa rin po gumagana ang kanilang rubber gate. So, hindi po ito nakakapag-control, pero may tubig pa rin pong taas na mga nasa 15 meters ginagamit naman po para sa irrigation.
2: Opo, pero wala po itong ano, walang epekto, hindi pa po ito nagbibitaw ng tubig para po maapektuhan yung mga low-lying barangays?
4: Hindi pa po natin makukonsidera yung epekto nito kasi ang contributory pong malaki rito sa mga record natin ng mga nakaraang panahon, yung dam yung anggat releases
2: opo,
4: po.
2: Opo.
4: Opo. Opo. Pero sa ngayon po, overflow lang po ang nangyayari at yung kailugan po natin ng stretch ng anggat ay mababa naman po.
2: Okay, sige. So sa ngayon po sa Hagone, gaano kataas ang tubig, sir?
4: Sa pangkasulukuyan po, ano, dahil sa high tide po, nakakaramdam po sila ng 3 to 4 feet ngayon pong high tide.
2: Oo, pero plus the floods galing po sa ano, pagbaba ng tubig galing sa itaas, gaano po kataas ngayon ang tubig doon? Kasi may mga nagsasabi, hulang pastao din eh.
4: Opo. Totoo po yan. No? Ito, naramdaman po yun sa kahapon po, nung kalakasan.
2: Mm-hmm.
4: Pero sa ngayon po, may area po kasi talaga dyan na mababang mababa, na meron po talagang yung nasa, talagang nasa latian na mga bahayan.
2: Uh-huh.
4: At may masasabi pong mataas, pero yung generally po ng Hagone po ngayon ay 3 to 4 feet lang po. Opo.
2: Opo. Sige. Sa May Kawayan, sir, kumusta ngayon?
4: Sa May Kawayan naman po ay hindi po tayo nakapagtala ng mataas na record. Bagamat meron po silang binabantayan din tayo kasi nakakatabi po ng ubando na mga ganun din po sa pangkasulukuyan, mga 3 to 4 feet yung ilang barangay po nila doon. Kaya lang po ay hindi po sila nakapagbigay ng o wala po silang record na sa kabayanan na talagang mataas. Mga 1 to 2 feet lang po, pero possible naman po lahat ng daan sa May Kawayan.
2: 1 to 2 feet, mataas po yung kapag 2 feet, sir, ano po?
4: Meron pong ano, area lang po dun sa mga looban po nila. Pero dun sa main road po nila ay nadadaanan naman po.
2: Sige, sa Marilao po, sabi ng kaibigan ko nakatira doon, bakwit sila kasi nga umaabot na po ng bahay na naman at sa lampas sa ano ho, Baywang.
4: Opo, totoo po yan. Ano?
2: Uh-huh.
4: Ito po nangyari po kahapon, nung kataasan po nung sinabi po natin na flash flood, na nagsimula po ito dito po sa area ng Marilao River na pumukunik po yan ng dalawa po, ang tributaries po niyan. Meron po sa area ng Santa Maria River na dumadaan at yung mismong Marilao River po.
2: Opo. Yung sa Marilao so, po kasi, yung po kasi Marilao, permanente po yata ang baha doon. Ano ho, kapag ho tag-init, tag-tuyot, medyo hupa ito. Pero sa mga panahong ito, ang sabi nga po ay permanente na ho yung baha. Depende rin ho sa taas yan kung sakasakali kapag humalakas ang ulan na sinasabi po ng PAGASA. Ano po, Ginoong Lukman?
4: Yung sa Marilao naman po, hindi naman po natin masasabing permanente katulad po nun sa Kalumpit. Pag paumanin nyo po. Opo. Katunayan
2: hindi,
4: po,
2: permanente po kapag ano, po kapag ano sir. Opo, kapag ho summer, pag ho tag-init, tag-tuyot, definitely wala ho. No? Pero kapag ho talaga na ulan, yeah.